Deuteronomy chapter 31, verse 6. Anopei eradi awa owaye ni wa sheye enso. Nabasa ekraye. Oye ya banke se inti enshuro.